So pakon yi tu kes a kuyente oko ni wala ku ko wal hi lak ets a awote ko. Hi to sin kuyente oko ni wala ku ko wal hi ts 18 ts a awote ko. Fes a kon yi tu kes a kuyente ya zon wala ku tewa kuyente arawa fa ku ko wal hi lak ets a awote ko. Hito tini ya kaliku hienta ara wafaku I itaku kesa ni iti walaku ko walihi horno leits a wotiko. Sako hlien hai zei tulit a intu kesa ku hienta ya son walaku tawa ku hienta ara wafaku ko walihi lat es a wotiko. Hito tini ya kaliku hienta ara wafaku Kesani ti wala ku ko wali hi horno leits a wote ko. Ratani kongi tu kesa ku hienta ya son wala ku tewa ku hienta ara wafaku ele ku hi lat eits a wote ko. Ito zine ya kala ku hienta ara wafaku kesani ti wala ku ko wali hi horno rak eits a wote ko. Tele ni tu kes a kuyente o kohne walaku a wara wafaku ko wal hi ra kes a awote ko. A kuhinto tine ya kale kuyente a ra wafaku karasa de dewe walaku tinta de kuyente ya zon walaku ko wal hi la foton a awote ko. Kapa me tu kesa kuyente o konli walaku tewa kuyente ara wafaku ko walhi lat ets a awote ko. Hito tini ya kala kuyente ara wafaku karasa de dewa walaku tinta de kuyente ya son walaku ko walhi la foton ts a awote ko. Ta ta kwa hai se shikashi. Itu kes a kuyente ya son leku tewe kuyente ara wafaku ele kuhi lahtins a awote ko. Ito tini kuyente kesani te waleku ya kal kuyente ara wafaku ko walihi lofotons a awote ku ni sihe ele kuhi lahtins a awote ko. Arke kwangi tu kes a kuyente o konli walaku ko walihi ra kids a awote ko. Hito tini kuyente kesani te walaku ko walihi teens a awote ko.

Masihe cho sikelpi hua o taitse neto he cho ala yeta ko ti wi ako ha he rakhi tsine rakhi sa che ku yen da khatsara ku te ko tri taitse net ako ke entar yuna ke he kone sunta ko ti le sen la juri ko shanti ti